Lan la tataxa oco amigo. Lan la tataxa pe oco tala. Luego más que ya win cacni mala katsukina. Porque washla nikusnikinga patsangayan. Shlikana luego kinkala katsanan. Lan la oxpulamawe yoman langatillat. Wandushlash ta mala katsukin. Shli paxin jo wandum más que nit. Likas yawanit yumanga tushawat kinni yuma lita maktakas mau maklakas kimau wan lan la kinni lakatiyaw chunana ma lila mau tupu wanan bikili maskit kanin kakni kili putzat kan pero nitas wani yaw lakachunin li pi kwan dun kindas kukut kanin gati yaw uso pala kinda hatat kan, kinda la kaputit kan, kinda lepuan kan, wayo man, kinga malakatsoko yan, ikslakatini malakatsukina. Ni anan islangil tamako, palaslakapastak tawilaw, palaksakatliw, palaskasmatwesta chiwin. Chunan ama amangil tamako, amma amma wan chali chali, kolo maw. Lakstak ma kong king kamanan kan, wata tanuslan dong kiltaya ma ko kstihi kan kslatamat kan, shalan wintin tlan tas tuma. Lakstak ma ko, kaltawaka ma ko, kalte konjo shtas kuhut kan, pero nikat sa konjo, lan lan o maklakas kan kok tsuk sentabo kan, lipi ko cha masis lan chun lakam ma ko, porque tlan tas kuhut ten kalte koy, paskat sinitlima lakatsukina. Uxil patinjo, wishli piqua litlaquanti. Wishli takilano, tisa, tisa. Palawayan de suni wayan. Palashakchan, suni shakchan. Chunashanana, tisa kushla lita kima. Spalkatash lakshatan. Maktakal kol, makmakastak kol. Paksi wandustan lawal, skaya likatanesla, porque na uxil mashtamakastakne. Pero tox pulama ko kawa. Washlakan ay lakstakol, ay laktangangol, ay skuma kol. Pero nanikat sa konjo, doon na lila ko yama. Lan lakstitum na lima klakas kengo. Windin sinu lakapastak. Windin sinu maklakas kinishak skitit. Wanto Diyos maskinit. Biwayama na lima klakas kin. Lita magwa wando luwas lakas king, wando na lima klakas king chali to shama, shalan bala lima tlawenane akto shchik, danin bala nataspit akska chikin, usu wintu unta mawa yacha, kashpala katambil wala kapastak, ninchu nakta wulakshne, nakta pucho way, nakta makashtok, akshne nak formar tlawa gi familia, ninchu nakta tawilako, tunchu nakli wayan, Ligo na la kapastak, luwatlan lupicho na. Chunan ama, malakastuka wando la kapastak. Pero ni paks chun amigos. Winjon de uxilpat, palali la kaputsas la landa lama. Mas kitlani ista tlaja, mas kitlani tlajama, pero was la kalehot ma. Kalipasu wama, lipaskwa nama, lehtsangama, tlawama laktanga shchik. Katuka wa katushawat tamawama shputlaw walakwan putlawwe limin makatuno taspit tasasasti limima lipikwa landlas talaka pastak na limasi yoputan pero ni tulitlan porque ni putsamawa duntlan latamat man washlaktsiya li aninit shpalakata shtumin shtaskuhut ni limakwan na lakapasta kash malakatsukena. Amigo, wayo maligo na ka lakapasta ko. Kala maktaya yaw, kala wani yaw, wandulugus lakas king, lapashki yaw, lalakatsanaw, porque la piniti na kinga wani yan, stachunambi ni kinga pashki yan, ni kinga lakatsanan, tu kinga makashtakan, kalatamalilan lalatamaputan, kasintane ambutan, katlawasintun tlawaputan, wayamanitlan talakapastak na amigo, nila pashki kan nila lakatsangan,
Tlaninga lawa niwa wantun tlaninga tsiyaw. Wantun kinin kingamak tayaman, kingamak tsiya wilinetan, kingamak tsiya malamanin, kingamak chasmanin man gilatamatkan, lakhtashtrit liyam balata lakaputi talipuwan, ak tsiya lamaw tapashuwan niwilaw, entos kalawa niw. Por eso guayo mantu la mala capasta callao. Luwa tuwan kilatamat kan amigo. Kiliputsat kanin ke mala katsukina kan. Kiliputsat kanillo maguantil huakin kapashkiyan kingalak katsanan. Porque namin giltamako paks na kandashto wandushla wanitik stachiwin. Walan lashlan kingama katsine man shangalin. Kingalisha katlima kan. La piwis kili yak misikulan danin da paksiya dani wishe wilap kin kaspat pati yoma la kwanta makatsinin pero la piniki la pat nito katsiya nito kaspat pat por eso la katsunin in chur talipo wan ni yaw usuni la katiya win chur kasmataw beltona kin gawan ni kanan duni tlan makatsiya shpan la katambi ni katsiya shpan la katayoma que natala nin que amigos achtum tlangalia tanoma cha stachiwinin ki man la katsukina kan yuman tlangalia ukle kalta wakal la katum dani chiwina niti ki man la katsukina kan makasa kiltama konika ku u kun chiwina ma pero andanda niweni kani yuma tsokniti shpala kachiwina kimala katsukina kan wanikan Isaías andaj capítulo 55 guayama versículo 11 nama wan wachash pala kata kali wanian pi wayo man kinta chiwin wandun kitik kiltashtuma kingilni kmala kachama cha ni kapashkat katiwa ni chunatakati tapus pitpa wambi wandukti kilwama paks na kandashtuy na luwachunana lila wandush pa lakatak lima lakachama cha wan luwastalanga landa chiwinan unoksta chiwin wayumashta chiwin wandung kiltashtuman kimala katsukina kan kingali shakatli kanancho wandung chiyong kitkli shakatli man shtachiwini kimala katsukina kan wani islam bishli kana ni kapashkat katiwa wintin tlan tlawama windi makamakhtinama windi shtikana kanalama Winti lakchama hasta kstambunsh li stakna. Winti makatasama. Winti malakchu wima. Winti ndakilputama. Winchu ndimputama. Ammanchu ksikulan. Ammanchu kasmatashta chiwin. Lima kwaninchu. Lima kastakanchu staskuhut. Nyatwanchu ndakhita lakapastakma. Tuna kasi, tuna tamaway, pero wa makatsukuma shatlat, wang makatsukuma shatsi, tistum tataya konjo shlakskatan, ta ama ko sincho kakatuno ksikulan kanta ninda paksakoy. Porque putsa ma kose shmala katsukina kan, maske putongo yen kakne, chunana ma wan, ni pashkat katiwan kinta chiwin. Wintin gashmat ma, nika katita makas, wanduk lichi wena ma, wintin amalak tashtih wan. Lanta kawawushin da tashto pati yuman langaliya, wandong gashpat pat. Pala kachishko wipat, nikitingi la kachishko wipat, amigo, nituki la kasingit na kakashmat lish tachiwin, klakta la katsugwe sinchong kimala katsukina. Panapin batik misikulan? Daniya chaktsu sikulan? Aksu patsa pschiki usun danin tlawakako danil guli lakatit kash tlawanangan pakilapat kaya kashpat pati yamash atlan tamakatsinin lapinichu na tlawapat kalakapastak katakasht kapiti lakatakilputi ya mimala katsukena porque wash laputsaman
Ukshilputo nana dana tawileya. Ukshilputo nana kashpata ashta chiwin. Ni paskat lawoputan islandu unda li chiwinama. Andanga tachatlik mili istakna. Na chunancho lan lagwan. Paks na laye wandungitik klima lakachama cha. Paks na kandashtih. Tuya ma li chiwinama. Wanduwa ni paka. Bina kathiya latamat. Na kathiya kaputashtut. Bita pashuwana tawileya. Biwish na katkasita wileya gimbuchi na kana ksnina mimbala. Maski kalasin tung kalasin gato shawat. Katachikisin gato shawat. Kalaksput nanas. Astandak minga chikin. Nikatilipuan de wish. Wa wish katsiya tam bi chunash lilat. Porque chunawa neti kstachiwin. Bi aksni talakatsuwe nama. Nalaksputash li paksi guantu malakatsukeneti. Ki malakatsukina kan. Nalayin datala atawan. Nata chikinga tu shangwet, na lata lata wakan, na lamas putukan, na nanin da patin, ta tzingsta maninga tu shawat, na tapalash lanan, na lama kasitze ako na pushkun, na lata lata wako, katuka wa, andan shuweni kasta chiwin, andayo maksan mateo, lapile kasta wakabat, landa kakawani tisa yan, baks na layo ma, pero nina washli sputnika tu shawat, Kaku lima katsini na maka. Lepi wish njuno putsiyan gimbuchi na kan natsukuya njong kashpata. Natsugo yane istakmili istakna. Buswaya mano maksiya han. Porque nikati laksput. Wana lakchepina kimala katsukina kan. Maske katu lani yanong gato shawit. Wanyo mangilita katsiyan kani kinga putsane mani kimala katsukina kan. Por eso kinga waninitan. Pax na kandasto wandung itik kali sa katlimane yun no. Gato sawat. Na laye wandung lima lakachama chang kinta chiwin. Ni kapas kat katiwa. Kitwa masla. Pero kasman wawan din kasmat makol. Lila katiti na lita maktaya koy. Na lita aktsiya koy. Walapé kasmat makol kwen datlawa mako. Lan la wishinda tashtu pati yomanda chiwin. Pakashpat pati. Pakwinda tlawa pat. Patachama andak milistak na. Pakila pati andak misikulan. Palima kashtaka yoma aktum kiltama ko. Asta tanda ko. Anda gita noya maktuylaya andak misikulan. Porque tzings ma mi espirito. Niwa takitla noya palak plaza. Palak mimbogust. Palak mindaskuhut. Sino que na lima kastaka binapinansyo kaspata na ma kiwaksa mintakana la lakin bin nakasiyan daksiyan ni tapansuan landa na skupala yan siyo semana wayo man dastakyaw wayo man talakasaman doon kinga maski man aktumtlangaliya kimalakatsukinagan kakaspatin binilakatsan man Kakashpatish lang bilakas kinina katsiya wandula kawan. Nimindastum tata. Nimindastum nana. Shlipaksi min kamanan milaktsumahan. Nilaks katako laks takmako. Shlikatsinit kan. Andang katapang rok misikulan. Ka kakekashmat kosish tachiwini kimalakatsukina kan. Winda nishla makastawaka ko kan andang kakita makano ko. Lakin binacho nancho wishi na kashpata wandu na masiyo ni kana na lisha katli kana. Aksninjo na tashtuya pitit luwa tapasyo wani na tanatitik minjik kan makstum na tatawila ko yamilaks katan na waya natitinjo maski ka kakanaliwa yatit mostanlut siyo pashnikak pero luwa tapasyo wani njo na waya natit aksninjo na siyong palatlan liwat atyo nanjo na limaski yatiti pashkat zinitlingi malakatsukina kan. Pero ni katakandas to si yung ma. Wala piniwa siya chiwin Diyos na lekas kasaw.
Akshnim bini putse yawe matli wachlangin dakana lakan kilista knakan. Tluwushalaklukunungin kita spitawin belandanin kakekash matashta chiwin. Shalukungin in chimbalayaw takalaka. Kala kitni yao, usukitni koyangi lakskatan kan, li si tsitas pit koya, hambala yao en chon danik portsangan, wata kitla wayao en chuan tunila kwan. Tushlikana? Pakawa kali wanima, nita, luwata lulortat. Por eso kala kapas, takpe amigo, wish kawasa wandin kakus takpat. Wandi lipashu mukhu wa wish lil qatitsumati wish nikapitin dani akwitikan danin tuwakan danin qatshikan luwakwinda katlawa porque wayoma milatamat wa mashkini tani mimala katsukina shan galin lipashu stan nalatapaya stan nawana chunna na chipina andaks pastun ki malaka tsukena kan kamanan laktumakan luhka paskiyan luhka lakatsanan wayo mawantu dalaka pastak nan ki maske neten ki malaka tsukena ni nak kalak katsaniyan wantu lipasho maktayana ni nak ka matsek niyan wantu luwulakwan kamakskut niman Kama siyuniman, kalisha katleman, porque chuna wan gimala katsukina kan, ni paskat katiwa wanti makamaktinama, nakandastuncho wandungit klima kanima. Wayoma wandulu wataluloktat amigo, luwakwinda katla wanduli chiwinama gimbuchina kan, porque washpala katandung gingalima lakachana ni machan. Uktilekalta wakanda niwanista chiwin, chiwina neten gimbuchinakan. Andak San Lucas capítulo 21 wa versículo 33. Wayuma akapun dulu wilakatiyatit ka spupukuwa liwa lilakatitin da siyo ksnimbala chichinama. Chuyumanga tushawat daniwilakolak langa kastinin katuka wanda siyo lilakatit. Kachunatana wanisla. Ka natiyatas tusla. Ka akaputsusla na kusitlatit. Pero wandu wankinda chiwin. Wandun chiyun kaspatpatit. Ni kapaskat katiwa kingawaniyan. Tuslikana? Puswalan lakali sa katliman. Luwataluloktat. Wayumanga tusawat ndulak lamaw. Wanda makundong kasiyaw, wamputlangtong kasiyaw, wanchikintun sa wayaw, na makastakta kiyaw, ni katiliyaw, aksne na kingama kikanan. Pero wasta chiwin wandong kasmatu, waslancho na kingali janan, andakslakatin. Anda na kingama kikanan, kspastunin ki Diyos kan, na kasiyawin siyo, lilakatit butawil. Luwakali lakatit katlayan ningawa niyas ananta sokalin, niyas ananta patin, niyas kateanasin ta tzingstat, niyas tu kasangalin na makapasuya kimalakatsukinagan. Pakaspatpati yung mandukli sa katliman, kuinda katlawa amigo, kuinda katlawa kawas, kuinda katlawa tsumat, niyas te aksangaya. Kata choko la piwi shak tsangapat. Choko kalat ni alkapit. Ni alkapit lak talakanuya dani nikatlan. Dani kpok tsangan. Ni alkatlawa yuma. Wata kapite andak misigwalan. Kasta pali usa katamawa maktum shta chiwini Dios. Kakashpatin du lakwan takilene andak minjik. Wandung kalis awiwili milistakna. Wandun galipa shuwatawim mi espirito, wandun chiyo wish luwaskaya kalegatsant. Wayoman tu putsaman kimala katsukina kan, por eso washlawan, wankin tachiwin dukil tashtuma ni pashkat katiwa. Nalakchuwa mi listak na lapisha tsangani wish, kasiya kung giltamakuna kana alaniya, kasiya kung giltamakuna putsaya
mi mala katsukina, na maxti tupilla milatamat, wa na makamashkilla, andak milistak na napushkonan, mi espíritu, la quien vistas tungwa, wandi mi makaputa stena na wan. Chali tu shama na kingama kiyan usutunga lalnga tu shawat na kingali yanan kshpashto nishlat danish lipak stapashu wane huina wan ni altuka te anal ni altuka tilal paksa wandula kowan wandong kashmat mawe yono andancho na talulok mas nila unok shilaw shatakadzin wandula li shakatlimaw wambi anda Kingakalkalihman, jali to siyama. Papimbutan na, amigo? Patsipimbutan na? Ay, wangit luwa. Klas ko na maha. Luklakati maha. Pero ni nalakas kininki, malakatsukina. Kimashkima kung giltama ko na kumakana at siya yamanda chigwin. Porque katsislan dus palakat. Por eso, wanjun chunaklit la wamanik makatsangaman giltamako. Klisha katliman, wandulak lila katita chigwin, wandul watlanga tapashkita tengati, porque anda wi yuma gimala katsukina kan shatlat, gima kaputa shtina kan, kimbuchina kan, gimaktsiyana kan yuma Espíritu Santo. Li Takalsama putani mi espíritu, mi listakna, kamashkin dalakaskin, kamalak kine, mi listakna, andangata pashuan. Pashkatzini limpi, kashpati yoma, shatlanta makatzinin. Wanki malakatsukina kan, kasikulanatla wachan, mi lipakskandani wila pititi.

Huilepe andanda niwenican Buenos Aires, Puebla. Ka Dios magtaye chan porque chan gatinchi wenana na kaspat patim en programa. Slipaxi mingamanan la pini andanda wilako ka nika washlan danen godet maxkoko ka magtaye ko chan ki malaka tsukina kan. Wayaman ki oración kanina kata tlaweyan. Kuinda katlawatit. Tata Dios. Pashka tzinitlik mashki yan shpalakatashli pakswandi kmapa kuwekolti omantangalia. Nika chunata wanitin da chiwin, porque wayaman da chiwin pakshashpatnita wish, maki wishi shtukuwinikan na katsi wishi wandoks pulamako, shawa anda wishin da wilakop, ukshilpako lakapaspako, tinda lipuwanima, tinda tatla, tinda la kapuzima, timba la tieta stuma, katuka wanyas, lima kalaput. Wish katlawa litlan kamaktaya kop. Chunayo maktus hata katlawa litlan kakwinda tlawap. Chuyamanki amigo kan wandinda sipanel, nak me makani kwilima. Kalakapasyas nam benda ni wilacha kama paks. Paksi, wanden kashmat makoyo man programa, sliputum kan. Wintin zognan, wintin ilan zognan, wintin chiwinama, usuni chiwinama, pero kuinda tlawama, wandunda li chiwinama, yenok programa. Kma kuinda le koyantata, porque paks paske koya wish, paks lak katzambako, andakstu kuwene minkam Cristo Jesús, kskineman. Kinatalanin, ke amigos, tlawani tawaktum oración, yomantangalia. Ni paskat wanite yomanda chiwin, washla kashmatnet, pagatsi yalan la kingawani yanikshta chiwin, kaki shakatlitit, kaki wanitit isli paksim balatum indalipu wankan, usutum balalakapas takpatit, kaki li shakatlitit, nakkakalti yaningit waninki malakatsukunakan, hasta nakkama liwakani yanindamaktay, Nakkamashki yan wandu wishin niskin batit. Chunakkama kataks ni yan wandu luwatuwa ni kataksatit. Kingawa ni yan. Kinatalanin. Ni ka kingaks kawimanin kimalaka tsukinakan. Washla luwashli kana shtachiwin. Kandashtumak kilatamatkan. Thu wandu ni na kataksahu wandu nchiyo lama gatushawat. Shalan balakin makpuwa mau, pekwa mau, lakaputsa mau, kaniwan balatoks pulama, kaniwa la sokali maka, la makni maka, la talatla wamaka, li lakaputs, luwa li taks tuknita wa, talakaputsit, tasokalin. Nishman wa yoma, pero nachunak laktanga, Tiyat na niwilako na pushkun, lata lata wamako, la sokali putongo, porque la makhti putongo, shlima paksin kan, kambala cha, tumasu cha, tuye, pushkun ang butan, paks kasi putongo, wandusla anang gatushawat. Luwatuwa na kataksa, lakapala, shatush palakatansyo na, pero ksniangkashmatili yasta chiwin, kimalakatsukina kan, liwan na kingawan ni manisla, sa tushpalakat, sa tuwambutan, tushpalakatan chuna okspulama, porque wan ki Dios kan oso kimalakatsukina kan, ni ka kingaks kawinitan. Kingamash kinitan ista chiwin, na win tanin kashmatmaw, kakatunok kisikulan kan, malakachama ko chak chiwinanin, wanding kingali shakatli putongo yan. Pero mashalan ni paks kingali makwani yan. Ni anawi kisikulan, ni talakatsu wiyaw, ni kingali makwani yan, ni taswani yaw, watawang kinin kintas kukut kan, wataliwawan kuinda tlawanitaw, lima katsangamawe wandulu washlakas king, wanduna li taktsiyakaw, wandus kayana li katsanaw, wanduna li kataksaw, wandus palagatan chunaks pulama. Nishman wayo ma, kashmat mawe luwalakasu wata danin nekoka, tuwan,
tachiquima gatushawat, spipima, lipicua lactanga maca, tis la clama más que la clanga la cuanchique, pero la sputa llama. Tus palacatanchuna, axninina catarsau, la cachunen, watawa, li macmawa cayanta la casinin, que mala catsukina can. Puguanago en pinikinga pasquillan, ni kinga la catsanan, ni tanatala nin amigos. Guaslele huakinga pasquillan, kinga la catsaman, porque macamachasta chiwin, kashmat mawista pasquitat, wanduslan la waputane alistat, paxkinga waniman, kashman wanchungin ni cuinta tlawayao, pero guasla kinga waniman, skalas katawilatit. Cuinda catlahuati tingin tachiwin, wanduk kil tashtuma, chama cha hasta kminchik, la katsuk ta wilan, katalakas pitnit dayani mindala kasin, lishkanit milatamat, wangit nakmatsangana niyan, walapi nakilakhtala katsuwiya, kilhuamashla. Shlima huakutan kulapat staknanal, ku. Tan conda tsuwihiya, la kawanana, chiwenana, la puleya, nika la katsandillo mangil tamako, nika la kachipinni, kapiten gashpatan kinta chiwin, kingawane manesla. Andanchu yoma le katarsawin piwashla kingama katsini manin donala, washla kingawane man. Lanna kalila kawweyo ma, porque kingawani ni tanin kimbuchi ne kanexnit ni kichislingatu shawat. Li pikwa na laye li nin, na la lama kasitsit, na lama kneko kan, li la kaputsa lan la tapatin na min, li pikwa nta tsingsta mani na laye unungatu shawat. Lipikwa lanza na nanin tuni tlani na kangalay talaklaka siya konete wandine konet na wan li lakaputsan dunoks pulanga atusawat kingawa ni manesla skalas katawilatit porque talakatsuwima na min kimakaputas tinakan waslayo ma wandina min ni askatimil Achiwenan, kahawan min tiya wantin kana lanemako, chiyokil tamako. Paskalat huwila, palekas tawakapatis ta chiwin, pakaspat pati yumalakwan tamakat sinin, papimbatik misikulan, lapicho na, pus ni makpuwa huwila, ni lepuwambat, piwandu lama washtalakaskini kimalakatsukinakan, kakingali malakapasta kaman, kingali shakatliman binakan alaniya na laktalakatsuwiya. Ni ka makapala amigo, lapita numa chayo man da chiwene hasta kminchik, kachiwinan di yunuk programa, diwana nakmakataks niyan, nakta chiwinanan, nakta tlawayan ni orasyon, na naklakapasyal nanan, lapitlan kunaka na chastandani wila. Niktilak katsan ni sta chiwene, kimal katsukina kan, porque sta kinga paskiyan, kilikatsit kan, kilakashmatat kan. Kachiwinan di yunok programa, katsoknan, nagtatlawayan ni orasyon, nagmaktayan ni kshlakatini Dios, natangsiyeha, sa tsangani wish, sa kotni wish, niyalkatsiya lan-lana paksa lan-lana makashtaktaya, akshnin kanal niyan kimbuchi na kan, skup na patsangaya. Niyalkati waput, niyalkati talakatsuwe andan danim kpuwanan, Paks na makastaktaya, wando ni lakwan, watanda na talakatsuwiya, kslakatinin, gimalakatsukinakan, wano maskiyan, islanda aktiyane, andancho na pasuwiya, andancho na kaknina niya, gimalakatsukinakan. Kaspat pati yung mga wando, kingawa ni manis tachiwin, skalal katawila, ni katsiyaw, tungkil tamako, to ora, naminin gimbuchinakan, wambin namin. Chuna wanista chiwin. Wangatu shawet, wangatuka wanduk malakatsukinit, waningi malakatsukinakan, kati yatashtuma ashla. Pero wangin da chiwin, ni kachuna takati washla, paks na kandashtu, wandungit kwaniman shangatin, wandung kashpatpat, wanduli chiwin amaka, na kandashtu, ni aktsum balatu ni katakandashtul, kingawan yan ashla.
puskuinda katlawa amigo. Chunana amanda no palacha hasta kminchik, hasta kminga chikin, hasta andani wishta machtakalpat, shatlan tamaka tzinin. Kakasi kuala natla wachan, kimala katsukina kan, milipakskan.